0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pa gid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if kana lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dayon sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak na, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: This is Radio John, broadcasting at 98.5 MHz. Radio John is a community and remote radio station with main studio in Canada, operated by Mr. Frederick Fernandez, also known as DJ John.
3: Serving you with the hottest music in town, with your favorite DJ. This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa!
4: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
5: Here I am. The morning love songs pushes you to do more.
6: Playing with those memories again.
5: To hang on despite the many adversities. The morning love songs defines the true meaning of love in you. The Morning Love Songs comes to you from 9 till 11 a.m. daily, only here on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 mg nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kay ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Yan sabi niyo, musigalag alagad sa kaginan, nga sa kanunay, naga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Ha? Nga bag-usab ang Alkasi, bag-usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, nga 650 mg mga suking tigpaminaw. Aw bani kami niyo ni Dragon Mail, mga adlaw diha Dragon Mail, mga adlaw usab sa mga listeners sa ato nga kanunay nagasunod sa ato programa. Sa nagadayang mga sokit nila sa Bihanan Bisaya, so gami na daw ay mo kalimot. Ah, mama ay mo kalimot mga higala mga sokit tik paminaw. Plus tada, o asa mo namutang sa inyo namutangan. Ala tagik pagtagad mga sokit tik man ato ang hisgutanan. Assured health talks mga sokit tik paminaw ang pinaka importante nga atong masayran, atong maha hatagak pagtagad ang ato ang kagalingon. Nakompleto ta sa vitamins and minerals and trace and minerals mga sokin tigpaminaw. Alamin ni Gerd na nangitawag o selenium. So, nakinanglan usap kita mga sokin tigpaminaw o daily supplement nga may muhatag na ito kusog. Labi ni Gerd sa mga nakulangan sa antioxidant. Atong mga supplement mga sokin tigpaminaw tugom sa antioxidant nga nagtrabaho kanunay sa suod, no, inubanan mga sokin tigpaminaw sa vitamin E o sa sulusama mga higala ang pangsyon, no, niini amping mo mga higala sa insaktong sukod sa hemoglobin, no, mga higala mana ang pinaka-importante health pagpa-regulate mga sokin tigpaminaw sa ato usab nga liver, especially after mga higala kung doon naman po'y problema sa cirrhosis, no? Importante na nga atong mahatagan ng insaktong enzyme nga adunay mo protekta sa ato ang lawas, oh. O gikan usab sa mga mercury, aluminum, mga lead poisoning mga higala. O madamay usab ang ato usab nga thyroid, mga hormones, no? Mga production ng higala o ang principal nga nagapunction mga higala o mo pa-reduce, no? Sa ato usab nga anti-regression, no? O lipids, fatty acid, mga higala. No, kaya pinaka-importante ang iyong masayran. Kung onsa may angay buhaton, nga, doon na tayo prevention, higala. Aron nga di tamataptan sa kagadi ang mga cancers, no? O kinahanglan usab nga mutubo ang ato ang immune function, no? Ang ato usab pagpa-active sa ato usab nga immune system, higala, nga muprotekta against sa ato ang cardiovascular disease, no? Diba? Amo na pinaka-insakto nga matreat na to labi ni gyud sa mga dunay inflammatory, no, sama sa rheumatoid arthritis, no, di ba, and psoriasis, no, pagtreat usab sa ato ang katarak, di ba, o kung magkaroon ka naman ng problema sa mata, amo na ang importante mga higala mga sokin tigpaminaw nga dunay tay unsa daily supplementation ay na di na kinahanglan ka Dragon Mail, no, nga moadto pa sila sa ubang mga lain nga mga produkto, uban nga mga suplemento. On daily mga sokin tigpaminaw, take one capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, take one capsule sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, take sa one capsule alkaline nga vitamin C. Ang ato usab nga Alkasi. Ang Alkasi mga sokin tigpaminaw 700 mg. Pwede niya ninyo ipagsabay Alkasi, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o pharmacia do lamang sa inyong lugar ay mong kabla ka higala kay ang ato ang produkto halal, ha, di ba? O halal mga sokin tigpaminaw, suno sa mga eksperto, FDA approved, o ay mong kalimot yan na FDA approved, ha, barato, garantisado, epektibo, mapalit ninyo sa nagkanibutika Bisaya Soga Mindanao. Kadragon Mail, akong ihatag ang higayon diha kanimo.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!
8: Sa Radio John, ikaw ang number one. Wapo taya! Palukpa!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center.

Ang BM Bills Payment Center ang pinakamalubong transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami isang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Balapi.
1: Kumanda na sa non-stop na tutuga. Kumanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio Drive.
2: More music. 98.5 Radio

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.
3: Sa Radio John, ikaw ang number one. Wapu-tea.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Best radio mix in town. Nobody hits you.
3: Get down.
4: Hello.
5: Chong, ano ginagawa
4: niyo? Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
2: 98.5 Best Radio. Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe imnon. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy! Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
4: Gapo taya!
3: Gapo taya!

0: kapag oras na ng biruan at tawanan. Sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John. Ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa.
1: Sige na, seryoso na.
0: Dahil nandito na ang inyong makulit na papa.
2: Nakamaong ka, nakagoma ka, para kakit bahay.
0: Si Papa Chubbs.
3: Bigyan mo ko ng magandang pasakal.
0: Dito lamang sa Radio John 98.5.

0: Alright guys, 8.5 radio jog. Welcome back na guys sa Palokpa. Check your time, it's 11:21 na guys.
1: 11:21 in the morning, gagang oras. Sinadalong kita sa inyo sang...
0: Sang ano?
1: Sang ano? Sang higit dyan.
0: Sinadalong sa inyo sang hat ng Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again, sa mga tito and tita natin, nga kapangita sa nga alternative nga kape. Para sila nga diabetes kag sa mga acidic man dira.
1: Yes,
0: kag okay, guys, mayra na kamo nga kape nga bayluhan. Ang ato nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix available sa mga JBX Pharmacy. Kakondrik sa binabagan sa may pharmacia kami sir. And also available makono sa may Florete Drugstore.
1: Yes, and of course, no, Extreme Papa Jam nga kape.
0: Hardmack Stream.
1: Hardmack Stream, gali. Kung wala, naga,
0: ano, si Jun Jun.
1: Alam sina kung ano inyo baklon kagin nun.
0: Lailo na si Jun Jun kung gusto nyo mag-Junald.
1: Kay Kapoy, si Junald, si Junald.
0: Oh, si Junald.
1: Kapoy sa Ubra, no? Kapoy, Lapyo.
0: Yes.
1: Kaya na, Hard Extreme. Available yun, ano? Gapon sa aton nga mga pharmacies. Yes, bro, what are your,
0: yo. Ayun, so guys, available mo doon nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Again, sa gusto magputi ida in no time, available kay guys ato nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And also, sa may mga sumpa, dahil sa ilang mga panit, may mga katul-katul yung gusto madula, ato nga Dr. Fungi, ato nga number one anti-fungal medicated. So,
1: doka damo, sinyo sa mga panotaryo. Dali lang itbala kalma, kumunta dan.
0: Sobrahan lang sa volume, di lang mag-ipi. Ah, okay.
1: Sino? Hindi ka mangakig kay... ano, subong dapat mangin masadyahon kita, ang mangin malipayon kita. Kay tungod sininga adlaw is Monday, Lunes, ininga adlaw.
0: Oh.
1: So dapat gina-recommend, highly recommended that we are going to be happy.
0: Yeah.
1: Pero mas mangin malipay pagkid kami magsulod sa GCash.
0: Oo. Oh.
1: Zero 9212848590 is the line one, and the line is 0995229280. Ano bali yan?
0: Oh, for hindi ka na magpalapit ko sa bibig na ko, no? May ka-distort ko, no?
1: Gano? Ah, amo na siya galing ang ano, ang basta mo na. And of course, good morning kay Ronel DPS, and good afternoon to all. Reggie John Binulbag, and good evening to Papa John. Shout out family ko, Rafael Espante, Bulhano, Sumer, sila Papa, Mama, kag sa mga utod ko dira sa Sitio Dinapit, Barangay Biao Binulbag, and Dream Angali, family DPS, especially sa banak ko sa Bato ko, watching from Suay. Thank you, Iris Espante. Mang Igay Riggs, good morning, shout out. Manoy John, please check inbox gabiin ko about sa miking ni JM Chains.
0: Inbox? La, old school ba?
1: Dapat ano, please check
0: messenger
1: niya. No, email.
0: Ay, mas old bagid ba?
1: Hindi niya old. At yan, mabi dapat.
0: Dapat yung messenger.
1: Hi, good morning. Please check your inbox. I'm messaging you. Ano yun dapat?
0: Inbox ano na text?
1: Pwede mo na kabinang order ko sa McDo. Hi, good evening. I want a one piece of chicken burger.
0: One piece chicken burger.
1: Yung mga kasbit, yung mga panulay, maging trapingan, naman ko nila
0: gabi. Ano ka mo? Drive-thru ka mo?
1: Wala man ah. So, dara lang sa binubagan. Hindi ka. Tinubatihan ko nila. Naka-video ko kami last time. Tinatawag ko sa client sa US. Tinubatihan ko nila.
0: Sige lang, go lang.
1: Clip. Feel ko manoy dyan, ano... Wala lang yung text sa kalayte. Kaya gusto ko, pasodlon ta ka sa ano man to, sa credit wow company. Giba.
0: So, pwede yung i-rate na sa'yo.
1: Eh, pwede na sa'yo. Basta taas ng iyang ano.
0: Mga away na sa'yo. Digto yan.
1: Ay, away.
0: So,
1: basta siya tawagan ko, away kami duwa.
0: Wow.
1: Charot. Good morning, Mang Kyrix. 0921-284-8590 sa line 1 and so 9209-95-229-280. And of course, good morning madala sa may Sabino Funeral Services. Located lang dala sila sa may Poro Kunara, Barangay San Chodoro, Binalbagan. Again guys, when it comes to funeral services, piliyon tagan ng Sabino Funeral Services. Mayong-mayong nga aga, gida sa ato nga owner, no, Ma'am Riza and SV Design.
0: Good morning, Ma'am and Sir.
1: Ma'am and Sir. And of course, Papa JM, malapit na ang fiesta dali sa Binalbagan.
0: Oh, anong update?
1: Anong update?
0: Ano update sa pista? Dito kami manyaga sa inyo.
1: Sa diyan, wala ko handa. Eh, nakalive ko gali sini nga 7 kag
0: buwas. Oh, nakalive! Wow, sa daol!
1: Kaka pala.
0: Ay, palive ka pa.
1: Hindi kay...
0: Kita ko sa camera. Oh.
1: Kay Tood man, nakalive, makalive ko tomorrow.
0: Hindi ito, boss.
1: May laktan
0: mga gani. Pita, boss, diba? Ang bahan mo mga
1: gusto
0: pita.
1: Ko yung mga pita karon. Tapos after niyo, gusto ko mga ano ta, mapa-M ta.
0: Oh,
1: Sakop mo. Sakop mo.
0: Hindi kayo go.

0: Chairman, good morning. And of course, shout out man nila sa may naglain naman ng link profile yan eh, ho? Sino ni sa house? Ano ba bala? Law ayod. Itong may basa.
1: Wala pa.
0: Okay man lang ah. Wala man sila ga, ano, wala man sila ga complain. Sino ako?
1: Oo, oh, ara.
0: Ara na? Hindi ka, ano? Hindi ko pala kapatsyag.
1: Manhid.
0: Ay, para oo, kayo fix ko yung credit. Di mo, ang 1,000, may mo, ano ko, 300. Joke lang. Guys, time check is 11:33. And magkabalik kami ni Papa JM. Only here at 8.5, Radio Giant. Guwapo, guwapo, tiya. Palok.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Bicycles and Motorcycle Products, Duwig Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duwig Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duwig Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duwig Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duwig Sam Incorporated, your trusted appliance and motor cycle dealer.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kadi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.

0: Okay, guys, ang 8.5 radio dyan. Gwapong-gwapo ta kayo siya. Palok pa. Wait lang.
1: We're back. Nagbalik kami.
0: Oh,
1: and panang dalian na nawala sa agaya.
0: Oo, oh, guys.
1: Nawala sa ere. Okay, kasi minsan,
0: power failure.
1: Minsan yung buhay natin, minsan din tayong nawawala sa mga tao na minamahal na. Pero babalik at babalik pa rin tayo.
0: Kumakdo ba? No advertisement sa ano ba? Hula na.
1: Lara na hindi na pwede madula.
0: Yeah. Right. Shout out sa Napatagan.
1: Napatagan old. High heels? Ay ano?
0: Ay, high heels. Ang
1: ah, buta ko yung kabalo. Research na lang. Napatagan Mountain View Cafe sa Sitio Pantalan. Sitio Pantalan, sorry.
0: Oh, sa may... May loso sa Pantalan?
1: Yeah. May din yung Sitio Pataan. Okay. Barangay Bia. Ah, Barangay Bia. Patagan.
0: More siya, Corona. Hindi, bago. Hindi na siya.
1: Diba? Napatagan. Ay. coffee shop. Darasan na Patagan, Sitio Pataan, Barangay Bago, Negros Occidental.
0: Ah, siya may Bago. Okay.
1: Sa Bago. Hindi na yung Barangay Bago, guys. Sa Barangay. Sitio Pataan.

0: an barangay kay may ano, may apostrophe, may ano, may
1: basta sa Bago.
0: Basta sa Bago.
1: Oh, Google Map lang guys, makita yo ang Napatagan, yes. Mountain View Cafe.
0: Kadto ni daay next time makadto kami da overnight kami together, yes, with the boss.
1: With the family,
0: ready to with the family. Maybe mga 2029 pa. Puto ka namin camping, ang salakyan, niguro na kayo na may niguro ay. Oo, ta na wala.
1: No, may mag-camping ka na ako. Balang ta mga 5 kilo baboy, hot dog.
0: Oh my god, the city lights.
1: Diba? Tapos mang libak na dito sa kagabi.
0: Hindi ka gusto magtulog sa tent, gusto ko makakorom.
2: Wow.
0: Hindi. Mami, no? Gano'n. Hindi kayo tutman, hindi
1: ko. Tapos makakitaday ko lang ulan.
0: Hindi ko daw kasama magtulog sa tent. Hindi ko na comfortable yan. Kasi ang boy scouts ko na, ay ko tulog sa tent yan.
1: Dala ka, ano, Disney princess, okay. Na lang ka daw tent.
0: Gusto ko dala ng balay ko yung digto.
1: Okay lang.

0: How's there, Jason? Knock knock.
1: Ha?
0: Joke lang.
1: Ano man?
0: Ano yun? Taong ka lang siyumay. Bungol-bungol ka na?
1: Nagutom ko. Gusto ko man yan. Again, 921-284-8590 sa line 1 and sa line 2-0-9-5-2-2-9-2-8-0. Gusto ko mag-MacBook. Galing to ka, budles. Ang MacBook pa pa, JM mo. Sa mga files pala ka, everything, oh. Budles, mag download.
0: Oh.
1: Ano na lang ko, ah. Mga ISOS.
0: Ay,
1: ano?
0: Decisions.
1: Ako ginaya mo, nangyayin ka decision.
0: Kaya na siya, tata, people, sa BM Bills Payment Services. Again, guys, mapakita mo sa pinakabarato nga cash in cash out sa Binalbagan, para lang kay Tito Jowa sa BM Bills Payment Services. Again, mapakita mo sa pinakabarato nga cash in cash out, para lang kay Tito Jowa. Kaya, hindi magproblema, guys. Kay may free wifi da si Tito Joel. So again,
1: yes, BM Bills, no? Low payment, lowest cash in cash out sa Binalbagan. Papa Jim namin man siya, oh.
0: Yes.
1: For assume.
0: Hindi ka nalang mag-assume.
1: No. Ha?
0: Mal monthly.
1: Hindi ba rato lang? Ano lang monthly, oh?
0: Mahal na.
1: 3.7.
0: Oh, mahal Japan.
1: Bago pa kasi September lang, oh.
0: Wala pa na eh.
1: Wala pa na tawigan.
0: Hindi, September. So, fresh kid yali sa kasa.
1: December, January, February, March, April. 7 months pa lang.
0: Oh.
1: Ano?
0: Wala.
1: Pa.
0: No comment.
1: Next ano lang. Mga September eh.
0: Amo ni namin kagawa nyo.
1: Asya nyo namin katuan.
0: Hindi, arayang yung view yun.
1: Ah, bukit gili. Ay, nako.
0: Oh, shout out to mga tricycle drivers, dira?
1: Yes, sa mga tricycle drivers, kay Papabongbong, Pang John Fala, Papang Ronnie, may nandang pagpamati sa inyo, labi na sa may Charos, Binalbagan, ng mga tricycle drivers, nga pamati, da, mayong ugto kita sa inyo.
0: Oh, shout out sa inyo, mga papang. Ano da kay Pang Tipol?
1: Yes, Pang Tipol, good morning sa inyo. Pang Tipol! Ay, lang da, mayo.
0: Good ako, Pang Tipol. Ay, joke lang, Pang. Joke lang. Sa po sa TMU Binalbagan.
1: Yeah, TMU Binalbagan sa ilang ahead and sa mga staff Danila, oh. No? Sa labi na sa ato ng mga pinalangga, ng mga traffic enforcer.
0: Oo, oh, tandaan niyo sa sir.
1: Mayroon, magdugan na sinyo mga papa. Sana may kainit, hindi ko gusto mag-ulan kayo mga laba ko.
0: Ulan na, clear.
1: Wala, as 1:30 clear siya. Wala. Ano na sa ang...
0: Ano na siya?
1: Wala ako sa Binalbagan, no?
0: Ah. Wala. Okay.
1: Ano na sa... basta muna. The song mga next month. Ano na siya man? Ito kaya, ano ko itong ito. Mapadiri ko, ha?
0: Wala.
1: Na.
0: Ako, tabi. Gumapaano ka? Sa dalong bala sa may...
1: Feel ko nami. Manandit sa San Jose, oh. Galing wala. Langit hindi. Langit siya yan, no? Hindi, langit siya. White Sun. Manandaguro. Para naman sa...
0: Sila ni, ano ka ko sa mag-San Jose ka? Sila ka ni Teddy Bear para lapit.
1: San Jose. San Jose, parang kay San Jose. Nadaiya ka. I'll see you on June. Kabay pa ah. Kabay pa.
0: Upod ko na eh. Ha? Upod ko. Kaya isa na taka-work.
1: Baka ano na ta mag-isa taka-work. Kaya malargat ah. Sure, bula lang nga. Buwas mga bot gani. Pagka Wednesday, automatic apply, ha? Sample na yung biyas.
0: Ready na ko na siya.
1: Sample pa English, bro.
0: Ay.
1: Yung ikaw daw, ha?
0: Ikaw. Wala lang yun, ha?
1: Sample pa English, ha?
0: Hello.
1: Sample, bro.
0: Hello.
1: Hello. Time check is now 12:32.
0: Magkamali kami, guys.
1: Only here, 98.5.
0: Radio Jan.
1: Guwapo tayo. Palok pa.

0: All right, guys, 9.5 radio dyan. Gwapong-gwapa na kayo siya. Yeah! Palo.
1: Good. Wala, wait. Pagkakon ka, Mira.
0: All right, tapping natin install 45 na. And shout out sa people sa nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sige, guys, mga papang na ito. Nga kapangita isang kape.
2: Kape, ha? Kung kape, ang inyong ginapangita.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Yes. Again, available sa mga JBX Pharmacy. Kag Dries May Pharmacy, Kamin Sita. Nice one, Ninod Pen. And kung gusto nyo isang puti, taga magbalik ang inyong mga cellphone confidence. Okay, available guys itong Case King Globe with Dragon Fruit Extract. Then also itong Dr. Fungi, itong number one antifungal medicated.
2: Yes. So, and of course guys, Hard Extreme.
0: Hard Max Stream. Hard Max Stream.
2: Hard Max Stream. Kung si Junjo, si Junjo, wala ka tindo.
0: Gusto ko mga Junal ka.
2: Si Junal ka, si Junjo.
0: Hard Max Stream guys.
2: Hard Max Stream.
0: Kapi na siya guys, kapi na siya.
2: Kapi na siya guys. And it can really benefit you so that you...
0: Kung gusto mo mga bakbakan kung gabi.
2: Waswasan. Mamalbakutan niya. Oh, napindutan ko. Kamuti, hindi ko ito kilala. Ako sino ito.
3: Buksan mo, papasukin ako.
2: Kamuna na may background ta. Ito ka na, may maniha.
0: Again guys, cash in, cash out. Pinakabarato sa BM Bells Payment Services.
2: Yes. Lowest cash in, cash out. Ina, kung magdaw ka scatter, darano na yung kapat na automatic cash out.
0: Yes. Kung wala ka data or wala ka wifi, worry no more. Kami available. Ang wifi, si...
2: Buksan mo, papasok si DJ Manoy. Oo, bala, magkabot sa galing. Magkabot sa. Amon yung structure, oh. Sino na?
0: Hindi kayo music, ba si Madula?
2: Amon yung structure. Ikaw, ako, dito sa right. Then sila ni Junjo, ni Ejernal, nila na kapit dito sa right. Tapos, buksan mo, ma-open. Today na muna po siya magwa. Dito sa nataas.
0: Sabihin mo, dapat niya.
2: Oo, open din man siya mo. Sulod sa loob.
0: Mga baka sa sabihin mo, mga bra. Pagkamunang.
3: Papasukin ako.
2: Pasok ka naman.
3: Bulaklak para sa'yo.
2: It's already 12:47. Kaya oras, kinatawasin niya guys ang Sabino Funeral Services. When it comes to funeraria, guys, Sabino Funeral Services.
3: Papasukin mo na.
2: Inquire ka mo sa Sabino. Or try nyo ko APM or si Ma'am Riza.
0: Shout out sa Duix Incorporated.
2: Yes, Duix Incorporated. When it comes to appliances and motorcycles, pwede ka tara kumakuha motor.
0: Richard Esmeralda. Hello, shout out.
2: Richard Esmeralda. Hello, shout out Esmeralda Cafe. Isabella NIR. Salamat DJ. Ma sir, ano kami da sir? Malaga kami da sir? Apo coffee kami da sir? Or sir, basi gusto mo sir ipa. Basi gusto mo sir ipa advertise ang imong Esmeralda's Cafe. You can PM us.
0: Chat lang.
2: We chat lang sir kay by next week sugod. Danta dayon sir ah. Makalagaw kami dito sir kay para ma-advertise din naman ng imong Esmeralda's Cafe sir. EPM mo lang radio dyan or ako ng counter kay ng Papa GM.
0: Wala ko
2: account. Wala ka account.
0: Radio dyan.
2: Radio dyan. Try mo PM sir ng radio dyan kay replyan ka lang naman. Kasi gusto mo magpa-advertise, di ba?
0: Meros kaldo ko no dayo.
2: Lagaw di meros kaldo kami di.
0: Ano yung chicken?
2: Sana sir, sana kami pwede ka pumahaw sir.
0: Next week ka.
2: Mga next week lang sir, gana naman time sir. Pero bas, ito gusto mo sir magpa-advertise. Pwede git ko PM sa amon. Kaya pala damo, pabula customer man da maka lagaw. Amo dan mga listener, mostly dara sa ano no, sa din gani, Papa GM. Ano ganing nga barangay na da, sa Isabela? Papa GM, ano ganing nga barangay da sa Isabela?
0: Idea kung sa dinas. Basta daon da sila.
2: Basta mostly sir, hawak mo ang beat. Bidali lang na remark.
3: Kahit mayroong ibang nag-cha-cha-cha, nagrurumba.
2: And of course, shoutout mandira sa may
3: pwedeng sabihin nyo to sa
2: Yamzos Food Hub.
0: Yun, I mean, take it, may sikat ng floor sila, gali.
2: Ay, okay. Sir Richard, maka-time sir, malagaw kami na i-add ta kabila sir, dahil lang ito na.
0: Alright guys, subject natin, it's 12:49 na and yes. I'm out na kami ni Chubbs. Kami yung second floor sa tuon, hindi ka tambay.
2: Sir, ipadvertise na Sir Richard. Ano Sir, ang Esmeralda's Cafe, Sir, kay Lawagon to this, Sir. Kailaga malaga, kumunta na natin tamarian mo ng Michael. Oh. Papasukin ako. Mga roast to. Ang ako niya, wala mo na ba?

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Isidra pada Kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Maayo jud siya sa atong panglawas. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Atong bowel movement po sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Okay. Very effective jud siya.
0: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
3: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
3: From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits, latest morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Best remix, remastered hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow rock. Reggae. English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite songs all day and all night. Right here on 98.5 Radio John. Guapo taya, palupa!
2: Radio John. Joke time.
5: Atam, an ko say, nom ko ba? Ay, katinang bukel. Ala, may aswang.
6: May mabiktima naman ako.
5: Eh, malagyo ko.
6: Dumugun ko ikaw.
5: Uy, hindi.
6: Damat nga nagabago ang itsura ko. Nadula na ang ipiktos ang lana.
7: Hindi na ako aswang.
5: Aba, babayi ka na. Dali di, kay dumugunta ikaw.
7: Hindi ko. Madalagan ko.
5: Oy, aswang, balik di.
7: Hindi kuya, gabang rape ka.
8: 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa.
9: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
10: Your mind tells you what to do, but your heart tells you what to listen.
11: No use pretending things can still. Lately, all my thoughts have gone to you.
10: Fall in love on the Afternoon Love Songs.
12: And I will always love you.
10: 1 o'clock to 3 p.m. Only here on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga sakit po na. Welcome sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mga palaw. Subani kami ninyo na ka-Dragon Mel sa pipila kamay minutos. Deha madungog ninyo sa nagadin ninyo mga sakit si Ben Kotob sumabot sa atong signal. Mga sakit na ako nga nagasunod. Mga subaybay, mga adlaw ninyo tanan diha. Mga adlaw usab diha sa akong tapat ka-Dragon Mel. Mga adlaw usab sa ato ang... mga nagasunod kanunay sa ato ang programa Nanay Tatay Palunag Plastada usab sa inyo ang namutangan karon arong kitantanan makabaton sa insaktong pamagig pag-atiman sa kaugalingong paglawas. Mao kini higala kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg mga sokin tikpamino alang usab sa dugang kasayuran nga kini siya nagahambin mga sokin tikpamino sa insaktong vitamins, nutrients and kini ang nagkaring klasis vitamina, di ba? Like a vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. At usap mga tagag pagtagad kung nakulangan ta sa mga vitamin B2 higala. On sa man ang pinakalindot og maay kayo. Dini lamang ninyo makuha sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto sa mineral, vitamins and minerals higala mga sokin tikpaminaw. Maka na kung kamo adunay nasairan sa mga maayong source no alang usab sa ikaayo nato sa panglawas labi ni gud higala kung nasayod ka sa whole grains almonds no like a sunflower seeds no soybeans cock leafy vegetable og ang milk mga higala nga naa diha mga mapalit nato sa mga merkado di ba og asa man ninyo makita pwede kamo nga mo take anak mo apply sa pagkaon ang importante mga sokin tikpaminaw nga makakaon tas matag adlaw sa prutas og ang gulay. Mao na siya ang pinakalindot kayo unsa may trabaho o unsa may pangsyon aning vitamin A and B no nga kinahanglan sa ato ang panglawas ang maayong panan-aw mga higala o maayong pagtubo usab sa ato ang kuko skin and hair mga higala o ang maayong sulbad no sa maong problema higala kanira gyud ang pinakalindot kayo wa nagilain pa na inyuhang makaya sa pagpalit sa kanagadian butika o farmasya ang trayo nga kapsula sama sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline ha mga kana higala pinakalindot kayo take mo nena buntag og hapon higala pwede na siya ipagsabay ha tulo ka klaseng kapsula sa buntag tulo ka klase usab nga kapsula sa gabi eh. Mga ka na ang pinakalindot kayo. Alang usab ni atong dunay mga namatikdan nga nagkaniyang mga sintomas. Kini siya ang pinakalindot kayo kung ikaw nakulangan kaniini nga mga klases vitamin. Ang importante kayo mga higala nga maaplikar na to ni siya nga klases sa vitamin B. Vitamin B2, mga sokin tikpaminaw. O usab ka mo, makainom niini. Sigurado yun mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Og ang alkasi nga naghambin og alkaline mga sokin tikpaminaw tulo ka klase kapsula ipagsabay gid na sa pagtumar higala ha kaduha lang sa isa ka adlaw mga higala buntag og hapon layo ka sa maong klase sakit og dali kay matuldukan ang nagkaday sakit og balatian labi na gyud kun duna kay pagpangliki sa imong mga wait no di ba usab sa imong mouth sore mga higala layo ka sa cataract no basta nakatrayo ka. Mao na higala ang pinakalindot kayo nga kombinasyon sa ato ang kapsula. Abot kaya ang halaga mapalit ninyo sa nagkinabutikag para sa Bisaya sa Mindanao. Halal ni siya mga sokin tikpaminaw, epektibo, FDA approved ang higala. So lain na sa pag-inom, nini nga klases kapsula. Kini garantisado, epektibo, og abot kaya ang halaga.
3: Yes mga ka-Dragon Fruit, always remember, health is wealth. Keep your body strong and your heart happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams natural trusted ug gisaligan sa daghan ng mga Pilipino. Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa himsog nga kaugmaon nga available na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar Visayas ug Mindanao.
2: kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi. Alkaline with vitamin C. Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
7: Gapo Taya!
6: Gwapo Taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5. 98.5.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa ayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug maayong adlaw kanatong tanan. Aniya na pod kita sa 5 ka minuto na pod sa atong panag-uban-uban, mga ka dragon fruit. Karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pod ato ang topic na hisgutan dok no. 5 ka minuto okay sa programa. Yes, Doc.
4: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang hisgutanan, ang pagpagkabana sa maayong panglawas. Uban ni kami ni ka Dragon Mel sa pipila ka minutos. Atong atagan mga o pagtagad mga soke intik paminaw, mga soke na to ang nagasunod o nagasubaybay sa to ang programa sa nagkadaan nilang mga soke sibihanan. Akin ni nasabi niyo ubos higala galagad sa kanginan nga sa kanunay naka Heard Max Stream mga higala, ha? Ang Heard Max Stream ay mo kalimot ana mapalit ninyo sa nagadaan butika, abot kay ang halaga, napakabarato og epektibo mga soke nako nga nagasunod. Ana higala pinakanindot og maayong klase sa ato ang kape, ang atong kape usab nga napuno higala or kahalos kadaghanan nga ingredients mao ang ginseng sa nagkadaiyang classes ginseng igala. Amo na igala ang pinakanindot kayo ha para na kang nanay tatay. Ang importante aduna tay hatagan tag insakto kusog labi na gyud sa mga nagatrabaho sa mga hard workers no mga construction no nagatindog mga socket tik paminaw sa nagkadaiyang mga socket nato nga kini ang mall ha di ba? Mana nga importante na mga higala mga socket nako nga nagasunod nga aduna tay insakto nga protection ha di ba? Ang zinc mga higala ato na siyang protektahan, ato na siyang hatagan og importante nga minerals, trace and minerals, mga vitamins ang importante sa atong lawas higala. Mana nga ang zinc mga higala, no, pagkulang kani ini mga sokin tik paminaw, resulta mao kini, no, naka skin na changes ka, naka hair loss no, naka diarrhea, ang pagkatulog usab, makulangan, mausab ka na higala. Usa na siya ha, di ba? Mausap ang pinaka-importante nga atong masayran. Og dili pug ka mahimutang mga sokin tik paminaw og alang usab sa mga kababayenan, no, di ba? Abnormal pud ang ilahang binulan, di ba? Kaning gitawag og menstruation, di ba? Epilepsy man og ang osteoporosis, no, di ba? Halos mga sokin tik paminaw pag ikaw nakulangan sa zinc, di ba? Calcium gani og zinc mga sokin tik paminaw, mas dindot kayo nga inyong masayran og unsa gyud asa ta nakulang. Now, unsa may maayong source ini mga sigala? Kung gusto ka nga mo inom mga suplemento, kaning kelp higala usa po ni. Kelp types of seaweeds mga higala. Maayong source usab no? Kaning pumpkin seed, di ba? Whole wheat bread, oat, beans, no, di ba? Other vegetable og uban pa mga higala. Makuha na to na sa ato mga pagkaon. Now, unsa may mga hinungdan nga naman ang tao magkasakit man, no, di ba? Alam na ang mga katuhuran, no, sana po ni kanang mahilig po ka o mga alcoholic drinks, no, di ba? Bisan ko nga idara na mutungha ko na mga higala. Ano nga importante na, no, labi na yun sa ato usab nga nervous system. Niapod ang ato ang mga infection, mga chronic blood loss, no. Onya mahilig pud ka mo inom og mga unsa contraceptive, di ba? O do na pud nay kanina ang side effect, no. Epektado pud ang imuhang atay, magka-liver disease pud ka. Naapod no, na mao pud na mga sokin tik paminaw. Naapod nang magka-diarrhea pud, di ba? O mao na importante na mga sokin tik inyong masayran ng unsay mga hinungdan nganong nagkasakit ka, di ba? Nakulangan lang ka sa zinc, higala ha? Kanang gitawag o calcium bitawid zinc, mas nindot na higala. O, mag-take po ka o kaning vitamin C, kanang nindot po mga higala, sodium ascorbate, no? Plus zinc mga higala. Muna ang pinakanindot kaayo nga classes vitamin C. Ang atong vitamin C mga sokin tik paminaw, 700 mg ang alkaline alkaline nga base vitamin C, naghambin gid na og insakto nga mga vitamins, no, di ba? Nga matabangan na to ang ato ang lawas, no. Nakulangan ka sa trace and minerals, nakulangan ka sa mga vitamins, kanina gyud ang pinakanindot og maayo kaayo nga classes vitamin C mga sokin tik paminaw. Ay mo kalimot, mapalit inyo sa nagadiang butika o parmasya, do lamang sa inyo mga lugar.
3: Naman na pud mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapapakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: Listen to 98.5
7: Today's best music news. Radio Jock.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Today's best
3: music mix. 98.5 Radio Home. It's Radio

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
4: Today's best music mix. Radio John. Radio John.
5: Rock, slow rock and reggae.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Jan.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Agi, agi, agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Daghana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan.

0: Bayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa ayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan og gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
4: Yes, maing adlaw mga socket tech paminaw, maing adlaw usab na ka Dragon Meal, maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada kung asa mo namo tangkaron sa inyo namo tangan. Tagig pagtagad mga sokin tiba na sunda ang amo ang programa ang pagpakabana sa mga panglawan ni ka Dragon Meal. Mga ka na igala ang pinakanindot kayo ang atong hatagag pagtagad higala ang pinaka importante nga atong masairan about aning gitawag o sakit nga brucellosis, ha? Ang brucellosis mga sokin tiba paminaw o sa niya ka resulta sa pagkaputok usab sa gagmay mga kaugatan sa ilalom sa ato ang panit. O kung akin siya mga hinungdan mga sokin tiba paminaw ang pag kabangga or pagka unsa ba nagkatruma ka, kini ang mga epektibo nga pamaagi sa pagtambal alang usab sa in Tagalog papasa or lagom or bunog sa nagkaday mga color sa atong pamanit. Dunay mga treatment about aning gitawag og brucellosis, ha? And of course mga sokin tingnan no, unang 24 and 48 hours makin ang pinakanindot kaayo gamitan ninyo og cold comfreys. Pampabugnaw o magbutang higala og ay sa peace towel, no, sa ato usab nga bunog or pasa or unsa nga klase higala sulod sa tila o tuwalya o sa diha usab sa sulod sa gamitan ninyo sulod sa 15 ngadto 20 minutos mga higala. And of course, no, una nga iwasan nato ang paggamit og pagdiin, no, sa bahagi og lawas adunay gamit usab nato ang warm compress, no, kini nga pagpainit, no, kay kini siya mga sokin tikminaw mag hatag kini og nindot nga pamagis dugo, no, di ba maglagay mainit-init na towel mga sokin tikminaw makatabang kini sa nindot nga sirkulasyon usab sa ato usab nga dugo, ha, para usab mas dali mawala ang pasa or lagom dugo nga nagpundo ilalom sa atong panit, no, mao na higala pinakarindot kayo gamitan ninyo na siya og unsa ba kung do na may mga gasgas or nasamad mga sokin tik paminaw, mayana ang dahon sa mayana mga sokin tik paminaw, mao na siya pinakarindot kayo, no? Atong i-apply gamot nga para sa pasa at pamamaga, no, mao na higala kanang nagahubag, di ba? Oh, kana nindot kay na ninyo i-apply kaning gitawag og dahon sa mayana. Ana ang pinakanindot kayo, oh, nga i-apply ninyo mga sokin tikminaw aron nga dali og paspas kayo matabangan ang mga pasa or lagom unsa mang color sa inyong pamanit nga inyo makita higala or bunog, di ba? Kana matabangan na sa gitawag og dahon sa mayana. Pero ay mo kalimot mga sokin tikminaw, aduna tay protection higala ana mga kapsula. Ang 2 capsules mga sokin tikpaminaw buntag og hapon nyo i-apply mas nindot na mga sokin tikpaminaw. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg 12-in-1 kini siya mga sokin tikpaminaw, halal ni siya, dako kay katabang para sa atong lawas, ha? Ang atusob nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tikpaminaw buntag og hapon 1 hour after meal, ha? Kana gamitan ninyo na. Palitan ninyo ay magkaalos pagpalit, no? Kaya ang ato ang produkto mga sokin tikpaminaw, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal ni siya, napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado, garantisado og barato pa nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o parmasya Bisaya sa Mindanao. FDA approved kini, ha? Mapalit ninyo higala ay magkaulaw na adiha sa nagadayang butika, ha? Ay magkaulaw ana mga sokin tikpaminaw.
3: Naman na po mga suking tikpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
7: Gapo Taya!
6: Wapo Taya!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Ani-ana ang nasulayan o masaligan. Alkasi!
2: Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia,
1: tumar o alkasi! Alkasi!
2: Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun.
1: Alkasi!
2: Para always healthy!
1: Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi!
2: Mapalit sa tanang mga butika!
3: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas!
4: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
5: May adlaw kagawad.
6: So, may adlaw.
5: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagaliin?
6: Ako taga Barangay Montayop, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaro na o 75.
5: Ano sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
6: Dragon Fruit Plus.
5: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ano sa imuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
6: Sukar nga gamit minana, ang among konsauna, ibati, lugus mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal pud nga among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Fruit Plus, sulay mo gamit karon maka tagamtaman na imong unsay kayuhan anang mga tambala.
5: Salamat kay wag.
7: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
8: More music. 98.5 Radio John. All your danceable tunes. We had it mixed to make it your favorite remix disco. Live from Canada, here now, DJ John on the

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Osman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!
3: Maybe I shouldn't have told you that.
4: Yeah. Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: fly.
1: Fly like Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio John. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Song.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Kapag oras na ng tugstugan at sayawan, buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4
0: at itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: More music.
0: 98.5 Radio John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Done.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Serving the world, every nation, we play the hits. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!